0: tu kun himin lahu ni hulaka e programa ila ulilu vani ruta pulilaka masumara ru opera mwepitiki si dishkashkar o maliha mwepitiki sa kabar ni wimana mwepitiki si proipiri uwe ranta puliliki masu ula ni wye na profesore Rafael Jose Gaspar mwana profesore
1: asante mwelukuluku ila ni mpunyane ya huu wiwanana utapulele makuwa
0: Neranto asante ana Julian Momola bamusana na Paulo Ernesto na vitu ana Bernabe Orchestra enrubihili masuma kina kina nera hunda pulile kimpuwa mwe programa yolelela. Apusura nito nipacharaka opera u.
1: Opera na hala ni pie unakuo niyo.
0: Ayo.
1: Atu animpera na kuo.
0: Na kuo.
1: Uye mkokole.
0: Ayo.
1: Na kila vatitha u. No kila mweha wahula.
0: Wahula.
1: Ekuweyo.
0: Ekuweyo.
1: Ekuwele hika ahulele.
0: Ayo.
1: Ekuwele hiki perele. Motenemo nintapule la mweha opera.
0: Ayo.
1: Na kila vatitha u.
0: Ayo.
1: Wanyula.
0: Wanyula.
1: Yanyuliwe eli ewapo.
0: Ewapo.
1: Yanyuliwe uri sakansa.
0: Ahe.
1: Sakansa ole. Akala dhava alupodi omkusha unamuanyula.
0: Ayu.
1: Enero wahi ehika anyule li sakansa ako uo.
0: Wani hima wanyula nrapala nne.
1: Nrapala na sakansa nne.
0: Yakale sakwe sakwe yo.
1: Yakale sakwe sakwe le.
0: Kani hima mwiri wa sakansa uyo.
1: Oye. Oye. Nintu etu ele ele esako ya sakansa.
0: Ya sakansa.
1: Nakela batiba u.
0: Ayu.
1: Ninkela u okala antoko okakanyula.
0: Okakanyula.
1: Okakanyula.
0: Nakala okakarula.
1: Okakarula.
0: Ahe.
1: Nikulano dhava u.
0: Nikula.
1: Atuya ake. Kila kumakam kwa akuravo, tanka karula yanto mwirule, inakusha nikula nne, inahelo ravole, nukutole mwe mwe.
0: Nakala mpa.
1: Nakala mpa.
0: Nselene.
1: Nselene.
0: Ayu.
1: Nero anto hii ntaka kanyule.
0: Uka kanyula.
1: Uka kanyule.
0: Uka karula.
1: Uka karule.
0: Ahe.
1: Sotene yulu makuwa.
0: Makuwa.
1: Nakila vatithao.
0: Ahe.
1: Watula.
0: Nikula nno.
1: Nakilo nikula niyo.
0: Ahe.
1: Ntatuleke. Mahala atepa wata.
0: Ayu.
1: Ninkelo pera yu.
0: Ayu.
1: Watula nupera uhiana ehiani ha emperu waheni na kuowo
0: ayo
1: vale ntomgiri ulo titimi hanera huwa watula kilero ake lopera mwiri oye
0: mansoteni yureni
1: sotene yopera iwo uninkela mupera ni mwemmo na kila uholo unopinyane antoko umbula
0: numpula
1: upula
0: ayo
1: ya yumpuliwe
0: ayo
1: na mikuro hiyo
0: mikuro
1: we una kalantu kupaneliwe mkuro ole
0: ayo epato
1: epato ni mumbuliwa marimbu ni mumbuliwa
0: kapwerere
1: kapwerere mumbuliwa hiyo
0: mumbuliwa
1: na kila vatithao no kila anto anto kwa wata nikoiniwo wata niwo
0: wata
1: wata nikoiyo vathao nero anto ntakele ya pele mikoi
0: mikoi
1: akina nero anto ya ande mikoi
0: wata mikoi
1: sotene yu vathao muluma mwaha opera na kila vatithao
0: ove
1: Oveta.
0: Oveta.
1: Yele na ahima ahili.
0: Ahi.
1: Ui ewapo.
0: Ewapo yeyo.
1: Hivete kiwapo yela.
0: Hivete kiwapo yeyo.
1: Anuona nariha. Woteneni. Nkila muhenini. Mwoperani.
0: Ayo.
1: Wokala iwapo sasako.
0: Saka,
1: sakala iwapo sasako. Oveta wawe. Ori opera.
0: Ahe.
1: So hiena sasekira ye. Seyo.
0: Na
1: kila vatithao.
0: Kapwerere. Omusonyola.
1: Omusonyola.
0: Ahe.
1: Wela ntoyola. We unampo nampo pilo
0: nampo pilo
1: nampo pilo
0: kapere no no yekana nampo
1: pilo we ntono msonyola anakumamo
0: anakumamo
1: na hela makukwale no pelana
0: nera
1: gugu
0: anaroma
1: po sotene yo pera yo
0: pera yo
1: rosuli

Ezi jeju nongaje kupanganya ritima. Ezi jeju nongaje maboza. Ezi jeju nong. Ndi ndaje kupanga ni masengwa. Akuzoza kwezi jeju kupam. Akuna kumangwe tu. Kumusambika. Zandipa ulendu kamba kunza chiri lang. Ulendu ambore. Zandipa masengu kamba kunza chiri lang. Masengu kambore. Walanga tuliwa lila we. Radio Musambike.

kuchara kuchara kuchara kuchara kuchara wakupanga di mazengo ha kuchara wakusiungula siungula wakupanga di mazengo maobezi asma apuchara wandu ni utendera katumbirila wandu ya ii noka tumbirila mokastumara tano kuti wangani yao ni mabwana getuwe angali wangani yao mazengo ngajenda chirene ni kukosu kubasi kwa chimbi chizia wangani yao

kuzimana bana bata on jeli shi na nan kuzimar ga ba zuban sai wa ku ten ha abin da samu rama ciyar eh ni moja fiye ba wirin tu soze wa wa ire si radio Mozambique rikulu ya wa ire si akona kuma ngo to ku Mozambique wa ichikala karamu ya kama ku minsa na ku pamula ka chibom 50 nyuwaro cha

Com calumendes a meti cacharamba, 18 horas ndi 19 minutos cacharamba, kuti kukango kucha lobo, kukango kucha lobo, chila siku masiku ndiyapita kwa nungu, opande ina yopota osatokhala kutimba kachasa, ndi mapupu yakaola, waloja uje, waloja uje, iyayi opande waloja. Tabwe shona ni wimba kwa Kandra Bongo, man.

Yaro kala wera ka hiswele pirwela nka virela uni himasisa sa te na koko telia alina ali kimale no kwami la mutino la inakawa kite so kala milatu we anu simpunyu lawe na kala na kulwawe walela bale we yo kwa hawe nka haya ka ngaho asulu ihu ini wa kirwa ka we yo kale tanne tanyela yano aliwa we taka sanse sa sai we yo kwali kela ka walela ka twale tuku twale ku pera ku ka nare mroka matoki he kamuntu no suwela nyuma musuwela ba kumyaya ne ba malendi yake nkelo.